0: ensemble di badia di animo bi ni se make us a church na fo e wo ma yi mu e free teacher na ho akopun to aso su ku die wo mu atuatie mu na atuatie yi awomwa womwa ma etete se na wo mu ni adumako kase a hwe a hisha akatua edima adwuma ye fo ko shia e fair register and salaries commission na wo nu mie no ko shia na ya akasemu wo mba ka manasi e wi ase he bua kam anu hwe still o ma se atuatie no o mda su jinem
1: na yabekwa memra sebe dwa fio ni mse nemra sebe dwa kwa setenam dom kuma wo dia to dwa chire mu se se dom kase ye wa dwune se dwuma dia wo be dia wo mwo nya so dia ene ye mra sebe dwa ho e be gre pa
0: na pani bia wo no wo mponya panimpo akiso fanka bom ko ane asum dwa be dwa panimfo na kase se o ma ye nkan chira mamanyofo yi wo bia ni ho so chen o ma yi amanyoni bia ni ho na manyoku bia nso ni ho a o so chen o ma yi enti yanka na ntomutrim
1: se se dia yakoy se wo Ghana monyo sem emabunu ni wurewure mu papa ene okwo mema sem dofia emabunu ni yado osuo na mrepe pani bia wabenim ewo monyo sem na no otumu chirem se wei ebeboa Ghana papa mu nsem obetena nwumre yi
0: ene mu amoya madwene se emako a chese yade aye spray ya pitin biye makwa ya pitin guadie mu pepe spray no samode besheshem ho de agu mu ahye mu de di akwaba samode bebom ho ba no munyina yie na working camera no de ansa na wode wadwene kosui
1: yabekwa aye bankurugu ene ne mpotamu adehye won mpotamu wo so twa jaduo kire mu se asrafo otietia won fa ho die so ani manim ya empenfo enfo nan ensifom eno so mu nsem wo ha nwumre yi wo ba beti
0: na putupuru abetodwa eno so kwa kwaje yesi anwia ka yibi eso anwia ma be na adiewu nkwada mienu afa wonu so amamato nanu nsiedo akoya sam kasi asabri omamfo no etwa adwo ni nyina obatibi ni asantimantam kopok masimu nsudie yaboa no wonhira 104.5 ana fe wo mu aka ho biya to apetia affiliate ni nyina anwumre wo mu de aka ho biya yepia de ama wona seda ene de ma MTN san se wo mu ababre pem wo se yamfa nto anim se Busume ya na ochaache die wo hu utrie yi a ene be se apem ampem no mpo mpem no mbetime anya sa ache die en enti ye hu hia emprempre yakọ mumu app no so na eja wa otwerewudin wo so a na wahyase akasa san da be ne besie wo de twen na enche ube hunu de besie na boa ma sikapuduo wo de ahye obotom MT no no ba bi abekobi o mjina brand Franco Dean Enterprise ene ye phone so no akwa die na o mugusu a wo no eton Sese CCTV camera no eboa papa wonya bibo ba bia wo wadwuma mu fie a maachi ni pabonfo bibi bia ma fie asetena ye denso pe bia to a wonu mu obi ene de do beto nkra tetefo ene waka de bi wo se dedefo air conditioner na pese wo de bobo de mu obi sanso na smart TV omudi bia ba microwave ni generator ni electric stove nso abeka ho ene de biom eye Franco na benya no na menkan chio se MTN di jije bia ba watu di se MTN community shop ni nyina anse na ye danso ma mpote mo na ona ma na e posha na se danso ma share na se ene ya wo kro ene odru wa bo se o ma bo apata bi ho o mo e di dwuma mu di ne simple sim card no na ja wi hia bia watu bi na ya trading ya register the amount tentem so na fa dwuma di bia pese di bia no wo di di ti MTN se wo boa ama share wa ye wo ho akomu bi na timi aboa ama nkrato mu ada ho marium fi se ya de sabia no ba ko pe thanks to computer clinic aya sabia dia fidie ehe ya de no ama ye hunu ba bia hye ye de dura kan ama ye tuade na sese hwen kuya no so humu ni asama nkase kwa no so ho no motie wo sen ani wani munyam kwa brane twusi o twusi twini mprenu anopa ni anwumre o da na otwitwi prokuo enye wo se dia na ase gusu nka wo mu enye basa na wani mu gwasie se tie nie president ya gya tum prekope Bryce Senior High School eye ankrankro suku ya bie ni wa chim kokrantumi na meka sei wo gusu a de suanfo afofo a ye gye mu no ka ho fo ni kire ho nam se e ho de be kira kora na dia ma na brenye se obeye toso ma wo fo obeye amfaso de abra wa ko Bryce Senior High School wie ankrankro de enso bra panti free researchers do ma wuram ama meka sei ni nkoda no a kosu ade wo ho danu ya akoye science no master science quiz e kosu yi wo medu semi final that is a bem fo ne gu ho kira de ti nkoda no so wo musua de yie ana discipline na ho hye so ye adwuma ho so obeye business akonya ho visuals akonya ho science na fe technical nyina ya kire wo home number ni 0242 071185 channel so say free SHS no mka ho bi na mmom bodas na bibi kakra bi ubetu ya sanse dan bi omodem no dedefo conditioner bom en sanse gu krodese mampore enchom dia hin bi ni nyina twufare se gu utiri hon, se utiri anon, huwa aba utiri mu, nsansa guwa, kuro na guwa ama huwa yese abuwa kutra, uhiya Congo ointment, Congo ointment, ye widiye ye papa, mana toso tuko tuko na hana, peni kama, nsambia wa widiye nania, ne jie fliwo, na fiwo huwa tou, na utiri nyo nisuwa fubrung, sansa huwa itimino pa, vigatem, vigatem, atiri diya dru, se atiri diya yew, ama sabre ujo huwa nye, ampauso uboja rafia sibi ya bemua, kuna kutubinu, atamita nili mfantri umunti, kase fiyada mpaibono, eni yeye na huwa tou, comfort, comfort hii yedisi nyoma, comfort yedisi nyoma, ayese insuyo na sawahu, nchuhu biesu anuwe fie, kakrara diegu insuyo na odisi nyoma, mwa husu nyoma na mwa puse mwa kama, wapungu ya dia hata, shen, obaba eme bi ya uhiyebi, awufu uhiyebi, udisi nkwa dana nyoma na ye kama, wenu miya buwafwa, buwa ya makasi yedi abremu, na nyumrei, akenkafwa ni ye me, obri ya buwa, Fenten fremini,
1: nana ade munungu.
0: Afi ya nye brekasi ya no, je mungrim.